Nuro kanai tungo sara sapoen dok mega har sepe muci entoni kani de samung pane. Hajo zero hajo hai nuro ni kana tung samuni de samung pasing saboni. SMS pajak tung nai nelegrana. Bye, no dipor kaham nono bo angke hezamara kambus horani ani mungke pulo debolma ano gan kaisa khanaradi bai dara bisunat ni kusang kusang boyar sipka sirak sake please padin yozro sankhnalane pulo ni khana tok sakmani desamu

0: 把钥匙留给海鸟海，得给些生猛过生汤来呢。哟，过度给啊，啥个呢？你给那排下个差不多。 Hello.
1: Hello, madam.
0: Ah, ulam sogo di purka ham ya foro.
1: Di purka ham ang santi wadar kami ni peru si driang si.
0: Aw aw.
1: In mon kibat kini ko radio ko ispanda mon kibat ni lay thang na yo. Sab na tuy lo sa jag abo na tuy di salay.
0: Da da kon sa di sab na tuy mon tribo kro norin dumudi si ni tripura hasen ni bo tam na kring na tuy bo saka.
1: Abang ke Sudjo Kumar bhai sodagor ni notei na salai jak.
0: Aw, bhai ya bo khrok sano. Da kon da kon. Ham bhai velai
1: na. Ke jadu hin ma le bo kisa ni ya hinai aphok nor tei.

0: Adiosrowo kokduk phaisak tongo ba ya sagai nai lai nai sabodo. Hello. Hello. Ao hanya hai korang khrayang mani bagai kokduk ni lanyo sasui. Mari fiuka. Pekroksa kokduk phaisak tongo hanyo hai ya sagai nai lai nai sabodo. Hello. Hello. Lam sago di porka hamia pro.
1: Takar zoloni di porka ham.
0: Ao di porka ham sabon ka sagari takar zoloni.
1: Ari mungke bidan.
0: Ao bidan takar zoloni.
1: Wo pamunun gemso mita bate full medal manai tai khorong ni bung hai tin
0: na. Bene to sung sai pe kya. Kabang man no man ka hai pen tai khorong ni bung sari hete.
1: Tai khorong to mira bai janu.
0: Ao. Tai hai ka 17 silver ruk phani tai kas ni hinge noi jona a phaji tabung ni singmung hanyo hai tong phin nai obona tei nyo tai ki sa obuni singmung singai jeng a game no tei othung mung no tei singya al ka singmung go pheri thanglasina sing rangsak ni hai ka ba Sokat mama ni liso sini barata kotor besuk lomboroto. Hayaka ha sokat mama ni liso sini barata kotor besuk lomboroto. Padiosoro kokduk pai tiongha yasagi nelene saboto. Lai thang la yena